dala no makati wose na kakwodi. Dala no, dala no makibaye na kawati. Kata kamana o kangato, aneno.

bende wondo manaji numiti ni dawa ben buyadani peno kitiyo kode tibiro jango pio pio siyepna kidwa.